yo susi de yongi ne sangwe ko yankre o maga no bo jonsene na pile mata dan 800 we gano amana haymed de diggi kana hayta me jonda ta jaktak ma dobin mo kay no di wi am taw jon we kay blamsen magali taw gom no am of hayr bo jon nda werga no nda bay de wogi jon wadam kay no achu jakna de banga susene na magana de cho suk do senin kay no dai resans mama bale so magana ke wir sir char ko jakting bon bon mo bimno ama jon ben le jakotiman de include na ma hira feo jon finson rotina maka alamno adaina kowe jon re jon lay blamta no na lawir wed bang ma kano mo hayrang proxirna o bi filin o bon bon bitu ma ke ya teber ma ser o bilige mo dem ma kainanin ma kano a jon re plom tikna ma kananin jon gana hay jon lay blamta no da kano na hay ko ngaba wir si char ko dona kaida se kainanin ma kananin jon ma hunda tip proxirna hunda bitu lay blamno ngom nan konen jon da ton kano se kai ma jon jon wer kana hay ko wangi kano na bo den fir jon na ko pilna tigano ha o daigit king mandar bo tbe do soam kayba ni nda kano sir chat jubuma kano hay king lo pour ma ya da kano sir chat chuina en lamno ada tingil ma sen la wire ma galar ma jon re sans ma kejar sen ma kay lam ko tara ferle ma kano kano mbil bifi li ta million na ma gasar lakni ma gasar kejar teber ma bil men yo hay kana kiwi kegla blamno ama kegirim tanu kay ki na ki bi filwe wallay kis lay blamno na dal kanu na kejar de dangma kesi tin yawna enla ada tinil ma san lam ta jongre jong bay gal kas lay mono jongre gal idat be welen me ma kanu na nin bo su kan me disen lay ma gal ma ga dad le tingil nim de ga wir law jong kejar ma san kay lam no na daget bang ben bu kay ding ma kanu na tongo di yas lay no ama bi rad bang lai bi rad bang kai chuad bang kai no fagin charnin wala ma pap ga ba le ra ko yum kai la jar danin ma la ko siga sulai ama sen gai me jar weni me lai blamben nim kai pam no wir ma ga na la ram den jar ma pap masin ma ga handara do ma jo ram kai jar pu kai ko da wer ne jor bet worwa ada se yoti bar lai ma pu kanu as kal ga se bon kam no ma pu ka de daminin ma bo sangala din jor ma sen do sen kai kai no ada tingil sen la nim tasum no aka jon wir ferma gwaro me ba jongem no kalyan da hanimro aka nimro ma san kala nimro verna en la nimro verse num kala nimro be ana ndare kes boke de do boktir nam ka hay gano bi fil ma pa gwawe la bi ma di nimro ma san lem kano fer yang me kira ke parre tu la en la ada tingil ma san la nim ta no sar ka jon ren a jong be we bay ma kana wa ka jon ren da da gal na ba ja kala blam no jon ren jon be we adai dose nin tano ma ka nyod gi tiawlu e lay blam no sen yami tata somno a clube ndi ma kana na bo tu war na jon ren a jon to fa be na en la present ma association dakuna espoir aleva navogo jude na ma so se war ja se se fer war ni nda ka wasla we tu mulane adai se ye fer war sa di quartier ma mursal adai quartier mursal som kaino se kando se long dum kay wer kano association ma sen waram kay king wal ma ga di jon jon re a jon jon ben ding ti jar ma hun woné wir clear ma ko faagim ti ga no pan betino galay man betino galay mo sara hura huram kaino hatra de fere jong la kolba la day jong ma sar jong tiamba ma sar da wir kesr nam tibe donin ma hira aday ma sar wom dengui sar jong jong reba sum hono waram kayba ma se fere wan kaino wir mutal kistibe dor nam ti hira ma sen wara ka kolo ma fer mang sbar si ma harigin sbar jak sbar tu wer kanu sar kanu bar den fer pon lai aday ma do duem kay lamno jarma sen wala association jongor be ma kanu sen fer wi fele par bara fero jong jong ren par bara do wore president aleva navoko jude day kanu association a jong jong ren kay fer do be bay mer kan wala lamno hay ga jup ma ga yantik ma do re mo kay men ma ga jong ba jak do be lan en la délégué général ma gouvernement bien proxir ma enidi ma nin wéré aday naw ma souci yang de jontay ti jontay timtano wér jar kon bay wang resir wora
jar jar ba jar ma pili aw ko boyde jar trere wallahi day dal gin na dingma anona ko e ha ko sirma sama ci na ma nga jax na ha ko sirma libi aday jar trere wam ka hole hu fenre bang libi aday ngilma sen bayde wor wala am kay no sara dal tibe ni daga jong trere sen ka saram jong la daga faq be ma ko bor pin sara ni daga no wi soj na ma ko le faqin lim holay mono am dalo ti wala kan ma ando ay kaldo wirando ferlem kay no do kalgo tuno chawno do wor ma do kal frem kay no ma pa ba kalu ma chaw ji frère ma choin so bay ni jarom no hay bay fa bwa da sa dal ama so den taiwan lai de werja tayo ko be tingil ma sanani mo som no gouverneur ma proxir ma sen la da egano dal ge bot ko wore ni da kanu ja trere wod wi soj ma ka wot ha gnu mi dengno da kanu kalko la ban mo hay wi dan do ferle pam do kaltibar taw no jubu nya fin bon ga do kal yang mo rawo yang fer bon adbe lumo akay tingna la kay lumun la kay jar ma ko yiu fer ma rek ni mo tiaw be da no tin fin ma en la da jar yang do pour ki pa ding di do conseil national ma affaires islamique ma sir tiala rawo bi ki ma doba da jongor ma ka sa ram hon ma bo su din jar kanu na ma hay jam se nam daw kara do adaid ma gasa daid naw ma suga kal yong tay tima klu ma gawer jar aw gon be dal gen nadin ma gano nam daw ken do jam nam hayd kara ba nam led ken wa day tamsir adana do sen no na yan jam ti wala kara pa kainan en la aday sanwe ko yan creo ni fer wi be gano am bo jun len na wer ka jar da say jun den da som hono ngin da kano jun sen kaino nam hay fer mi dak be da ana dosse nodo ma radio ma blo dosse nim kay lay blam no sangwe ko yankro me sebe den tuga no jom kay ci jax sedde ban say wa kanu jom kay se kay kalbil jom warga ada se kalbil jom kay no ma he jax de be ding ni ketsu chef de karema tukra muskom ada ketsu chef de karema tukra muskom sangwe ko yankro gano hay gano ndo ling lay blam no man graw bondo iman kombo ni ndakano amanda hay bo foko bi feli ni kay ma kan ni wir bay woti jom kanu ama jom dak dak la kang wal kang lamno dai kaurma kanu leek ma tukra musku me dia bay galamno sa ko yangero ka su senda se heja ko dai bon bay tu adai su senena ngel tego na ti jam ngel medilom lay lamno ni daga ba mu kaina ma kanu holang mu jong sina ma kanu nam hay won fu bil kanu ba te kotnan en la dai jong retaw do video senin ma ni kal ko sigri min ngel ko digno reverend pasteur sergunda soudi jonas ma kanu koltingel bi yetu ma heja kaurma kasel woti proxir ma lere ma département ma mayo dala adai mayo dala som hono wolasma murbame ndai wir burbame peytundo blegi man jamena kondul kosiri le tiwlasma murbame sibetu reverend pasteur sergunda soudi jonas ko se jong sou sene ndai se he jarne ndai en la ama soko poli vono da

Chive hole kala holo wa Fatma di dogo yamma baragor ngana di dewdina dogo hawa tani yamba sa jewna kikijida bon katani wanda ni ndumba ndumba yambana hindi da mbasma iri lat ududu burme kal ewinina dewan tilmi kantil u burum kar yahwani sunda ya gika awani ata itani ndumba hona mbasa shidi lat bota ndana halafi ndumbi sumunda arali isma isumana imina lazi ya hur mbasa nina hala wanteo ali hur vodozi awani azee lila didika taniru wani gazi, gazi ya shigina lido wani ngati wandakivu ntazana met me meti mina. Azima imana sumuna kalhuru, kalhuru nikin milioni nina fidi ni suma isumana azihina fi sumuna ndum sumuna kona na. Amina ndat shigina shigis miliki wandina nankandaka katana ngati wandakivu ntazana me meti mina suma isumana arnde ndindi avu nsundu fati jividina ngami.
wani sumi ngada yamma sundatina huwa haze yor taze yor yor taze na ndire yor mazida wani chole ina tasuma yisume e hurzi miteng titeng mazidi didika taninda na chumi hiunga ki azagari ina kakapuri yimidia uniri suma yisumana azu wani ni ataitani wana ze arumbas maiden habulada ze wata sumana chukukoli ya mtila dumbo na zia na chana nuba suma yisumana bazo teotide kusumu konu kwa nangafazi kakuhuri yimidia uniri suma zinu wani la mazida arunga na hutuptu wani lari suma zina data wani azi ndia dinda na mbada wani ki ngolo teng titenga wani titi lari diri huwazi baga aji mazina dami yimi mbo na mota angatewa ikonle na ina ndolmini atake zina del suma isumu ndumba beteo ha atazia azi ngolo ringada yam imamu razi ndia nga ara gulimina azi hii ni morodi danga katani yangma imanu gola nilari ngari wani tewa yazia katani ni nimoro mazida ni dogo yamba dogba yamma kidizia dogo yamba dogba yam kidizia wa nimoro rai teo a yaze e kata wani ambadu wazi bagani sumudanga nga minanga mina arsu munana kalvo tazi andumu zidi ndatilatu wani nga huwa vamilina animege wala chinga wijiviti tizet sumunifinga humba ngada yam dumda tiri azimbud wana lila diku wandinani sumi unjebera na teo a lata a latmi ni yam tlegen chiti chikolo na halang halang wani dana li ni atlikisum titengi li nga pinda tisundu vat wani li ni liya mina yiman ara ndi na buru mavo una ijibera na tlegezi na halang zitew afaze uduzu abon katani ni asosiasyon de mnyama na dakuna esports amkolo vogo na ni ya leva nda fogo jute wani patbola urima musunda ni bursa mdi ni kanjamena tanur kartia de mursala awane lilla ridi dunas bangonu ngara ni yam kemba kemba na association wan yozi ya wan inia ga hada zo sundu gori da wan sundu az gija ngan wan sundu bazad ini wi ni na do wan association mazin li sundu wan golo kemba na ze hada ze sunda ro ba kemba na zala semiz na baba ini holmo za vo semiz pin ba diwa ki funtazia ana hawa sunda ga latu wan sundu jividar wan kemba ni ngolo ando muzian kemba ni vamin ki kisi kidizia duk dokal van di yambi ni na karya hii ni gakpina association kemba danga arangana chami sumana zuwa ni yafi sun mazida bozu vazina kemba zida ngami kemba ni hii ni wani ara association ga golo zi la mazidi turu wani kemba ni vamini na dogvat hali ni ndatana zi yorta zi ngoni yora ndatisundi wana digili ngadani mina na sumai sumana jebere teo titeo ya mkemba na aduani azi humuzile gida kazia azminda lin van kemzili teo hatala bozian burma vole teo anjunu zuhuri mazemi kaka awani delegation al gouvernement nani mi ha yamandegere ndi ndi rafat yoro gora man bur samdi mi kalirem li toka atoka la ngolen ngada yam sun para wani azidi dika tanana ba shiks mai sumana bas mai da yoze abomi libina bazaini wan sumun halanga humta zingol chichodi ani va mai zut governor na litoka ke ngolen ba hurima mone azgare na cha ngolo dana za vo hura zinida sumai sumana zuwan len sudan but ir bozirina halanga yaz chaika hur i mama wani konlene na wat wana zahini hum tazi azdiyan burma vwa wani ang maani mina yoy shlege ni nwan vota nga maala kangu mina sundata la ngada yambun mgat maana mbasa gam ngani abontana ini hura zimi doba na ni suma isumana vokbeze suma isumu dapsum ya atayikata ni na nima zimi biru mungola na bakar bodu huwani kisumu nuduma na achawa na chwa njamena tani ini hura zimi doba na awani kona haze ili wanda tisok boina bozine na deo ni wale chida awali chidi wanda nangarani ya mahepa haisumulinga chuka hura zina ni mina na yuhumi igi tayali humitatle isuma isuma ni hina laze na halangpini haze ya vute jivira wani urima maze infiteza kungulo de teng titenga wani ngege ngegele na hala wani ndije beremu wani abakar wallahi rumburu lili hila didiru wana miyingu wani sumana nga vok bezi sumu dapa kisumana udu krisi na hala wana za humu tazia li sunda abu tazani na deo kadana li suma isuma zi lazini wani deo unida na sanu wani fi humba wani tinje beremu ya mii didini mi ni atlige zina hondaku humbu ndakiwe ya msumunu hala wani date arbo walu wano hinte wafitat
awami anam delegation al gouvernement ko na samima toki dadi voma ya amin voma jona ki gina min gini de pahne mas mai sumi ya ko gini to wa wana bada man lin vana irizavo ona gaggag ki gi humma zinda minan al khiz man sumun humu zwiji vina halangini a happy pini te wa kak yam a basim Kama ida ambasi ni adgi kani gi yahan gaga depna dina na sumu suman humu na fat ma ida dogo yamma deuru goro njaki na dogo vali yambi ni na karya korvo hura jona ka tenen gi depan ma chef de canton gi na sumu sumi ha yamma ndaga di kabira kileta na halang ni chef de canton gi sumu ki di ziyana ni chef de canton mi tagan la chef de canton berem chef de canton mu gunu na chef de canton mu gaya centre na chef de canton mi jarau na chef de canton mi leona chef de canton mi domona wanan gon chef de canton gi sumu ki di ziyana dabazini ndumba yan ja ngawai ndedini avu radio na wani nga liva la lakisu midamuri miuna kali kengen de dende minisumana sezi kalinga kolo urundu mdati dinaga varaga hurugu we kanu Wacha mara mbasi ini yadgi kani gie hanjunun sula burmi ina korvu rajuna katani ni sangwe kwa yang kreu ni ashta moktar na chadianu udum korvu hurajuna katani dan jebera Fatime kacha malato ndera irti ndusunda mlata balam jawa gala zamba chenu marani anu aktanga ravu rajuna jidea humbani agami. Kide pan mashow de kanton hama madi Musa Binos. Ki suma mana halam ni chef de village ma margaya ma dapsi ya madang antoine ki suma man gaze e depe aloni mina imba fayta ya ni burmi avo atuna be kaka depna dew di dewna halam li sogole kolo

Sajuna penaria kuana panani naga. Ya kimanda dama visangani samperi. Kukia balana samyana.

Wala kodu nganja ka wondo de sai mam teda mbir ya segiya kate si mbir wurkol girko ji adiya ni kinga guto lawmay mbay ndolobe Jean Claude iko mbay kwalaw o iko morom bitrus ngede ke marang nen jini kembe ke jamanat la ba malande nen ton dot na ten na won ke kum kon gan ka de nen an bir kla yodi bir kla ngonde ke jian ke ngo ka de ngo ko de rine me maji ronduba me maji ronduba ni ba guto ndo sirie na wutu ko ke njike meto adi kem lab dan nin dan di dot na ye bon samaritain te kem karti wala tinga tuju go moy grande bir kla yondo nan ji singere ngo malang ke boy besao bembura pan besao Biku, Mbaikoro, Kome, Mundu, Doba, Bebija, Njamenato, Anti Singin, and Giran Sig, Deng Deng, Ake, Made, Tadegu, Gedegu, Malang. Nedan Sika Len, Gegoto Ningti, Kondo Marjiba, and Doko Dirikoge, now with Nitoba, Tukrat Loko, and Otava, to Kem Dogretari, Karti Shagwa, Kanjin, Gegotonuba, and Lokumaji, Kem Kombi, and two. Girko jigu adiya majilengar o yik njite du bay Joseph ake ngar ogum ogum rani wa ndangan lai bi ngar majibi yik domo koi ake yik nujie mari ded ngar chi o ngania geguto satam elen ba malang digunto nendon dot na te nawun kum kongai kadenan bir klayu adumbir klayon to narinci singe de kumalang ke dokum lo kecat la mananga ke singe ni rai be dok nang ta barne diaspora nananan bisite mbir klayo ya bende ake ngoko de ko de kade satama yelen ni wagu to kundo jima sadin don do koy na wutu ko kinji kame to kumbang ke so ke girlo ibate ni bay kem lab dan ni dan di dot na ye fondation ke farsha ta dinga to jugo moy ku woni dan gal sain ta nu babar bay ber klayon to naden si sing ke ati kum got chef de canton gulay ke dona manga gmalang monsieur poide aslo jijingar chef de village ke committee ik monsieur ngar njigijim ngar namje o ik monsieur njingar bloc ik ngom tana apolinaire ke si gringe de gmalang ke kaimichit Ter, mission, Mogo, Damgubuso, Kalgoa, Kimre, Delem, Kudalwa, Wobaito, Canton Gulegeke, Ndohog Malangni, Nadensi Mber Klayonto, Awarnine Baikondo, Marji Adi Bini, Ndokodiriko, Genaout, Niari, Ndejinjir, Kujalata, Dieglis, Eteni, Morokat, Ke, Farsate, Len, Gegoto, Ningte, Tabaito, Dubedeke, Fars, Tukurate, bay do bar ko to krate na lan ge ko to ning te kemel lo ko ando taba to kem do gani ke nang tour flora di quartier farsha na ndan di dot ne am sinene ni ji de ge nu pag ad ja tel ye ka wi ko ronu bat ko rta ne do nu bat ndang lai be girgo ji ko bo nga ya sanu jo gnaran be jamanat la ik jima dum ndo nam ik ge muru Gemuru or Iber Ike al ko al kwachigam Ake ngona kosalman ngar goto kagiro Ubaito angiru kojia tasina ake ika Abdoulaye Numasei Falmata Dimash Malan nindandode na ate nanawun kumkonga ikade nanan birklayo Ade ngir birklayo onto nanti singe dike marang Ake maritari ke singe nan giren sige jike ambek njamenat la mundu sar moisala doho sanojo sangulu jilingala wong tanya dembo nan bisi tember klayo yang ko konte ke dengam ake bobu denga de ike kosalman ngargoto kagiro kosalman ngargoto kagiro ni ba guto kembek njamenat la do soso yena wutu kem labdan ke bote adinga to jigo moy kran to ko ando taba to kem do gita di wali habari yarte ngor ke te ni moro en
len ge ku toning tik ndo mar di ndo ku di ko gi na u ko to wai do ba ke to kra tu ade kembang ke ku di jo mi ji ni ba ren ni nan de jin kem paros experience ke wali at kan jin ge ku to nu ba ndo ku ma ji kem ko be yan te gambi resing mam tu de kar si go na ji ke do be te je te re ka ro ko jara ta un pa kran ku do